Yun lang, to cry a canard to mo si kai so narausaw. E geti yak ta haki, may canard sa snow fruit e may maneti a saki. Nausik ek farayong japan, di o womans ka nuk smakek suka.